Hayi baba lo. Hayi. Hayi. Qale izolo umamele inqubo yakho, hayi iyatshisa. Iyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 after 100 baba lo chi. Ka 200 ngabe ufake ngapha, 200 ngabe ufake ngapha. Hayi iyababa inqubo yakho. Yo. Mandi mamele namhlanje, iqondiso lo mangakhomile kwa ukomenta tu. Ngimamele. Undo hati bofona. Danko.